haka program ki suryutem de open chp ya kitentu ki suryutem na uma purple pasa ki beda pedia unagi ksi gitar ki tiga wo taheni por nyawjin ke station yang ga akashmani jwai m open chp ya ini I pentip ibm kam ini to I pentip ibm kam mirwan chp ke station yang ga akashmani jwai iwa ongkam ni na ka poliomyelitis to gawi niki kejut ko ma wai ko ye le u ye bi le ni kejut ko ye por ye ni ka kejut m do y wo pon pha le ni wo pon le im le no de wo ye da don hi he wo e ya I polio drops ke india ka ka man kan ni de le ka nei m ke ni ka kejut la khat list nem ka tu tang wa m1 e yoma nai wa psia chaka chnong yong I na ki chnong ki wa ye jan I kam ga pakistan wa ga afghanistan ki bedang em gni ga kujut polio ki khna waro dang em ki ha ki jingma lada I kam ki be ki pa em u chim khyai ye ni kam wo e wo penjo ya idwai polio kat kam mpa ka sarkar kat bukan te wo yo ye yeda ya gi kena na gi ka kujut polio ka sarkar me khalia hapo ka chnat yong ga health and family welfare da pon man go ya I pulse ya ka pulse polio ha ka ar pha kon de trik uni u nain ru yong snem ar jar ar pha ru ha ki but ki wa pon kre wai hden nei te da pon man le ya ka lipsia cha gi thuliyung haga arpha khonde bagli phaw tru ujon wa haga stri unna nyaw yong nusnem arjar arpha ru kat bukan te kerpat yupi waro ki manbai manpa churup wa ki nong pelai chnong pelai thau wo chim ya gani ka benta haga ni ka national program wo yrap wo pne ya ki india ko lek na ikjut polio kentui le yupi waro wo ya phi ya ki khon giong phi na do ki bdang kha ha do san snem cha ke polio pulse polio but ko man ha ga ar phau khon de trik unain ru yong snem ar jar ar phau ru itai wo mut ha ga ni ko man de ko wan in to ai pentip am kam yud wan phi na ga station yong ga akash wa ni jwai de ni wan sei wi pentip I am kam yu ong kam ni na ha ka arpa pratrik unain ru yong snem arjar khan ru ibu men step ke sngi ka akashwani jwai he por khat bi bi step da ye pteng go wa ka akashwani dalhi nei benta go win ki program wa kerpang ka man ki ban ka ni to ka benta go wis pa li pausan ha ka ni ka program da yo usnya ye kram nong menteri wa do kri india u sri narendra modi wa da kulam chi pai nong chong chong yong kri india leng ba ka ni ka program man ki ban de ye ni jo iklam yong menteri wa do ibada pen kala chek tin khasi wa jentia

0: yên lên niu chong
1: thế là đây giờ yo agni ki khna ye kam ki te ki jet ki jut ma kam ong bini ki polio ne mut em dawai nem em dawai ne pun bhai ki
0: kam man wo rogi ki jut virus wa tebi ma em dawai upen bhala de yo ye gni ka kujut tangwa em man kalat wo ye dai gni ka kujut de wa chim e ye ki vaccination ki wa ye to ogni ka polio
1: temut kamu ong bimo em kamu chimi ya gini gi vaccination yo ya dama temut hadu kat wan em kam iu u e ya gini le new chimi ya gini gi vaccination
0: gini gi vaccination bon sen jo e ki khanna hapo sans na mirta te ke jingi da yong gini gi vaccine to man gi kam ni nung kong to ya da ki nung kong na gini gi jak kujut hina gini gi polio kam jo le gi complication yong gini ga kujut polio kiwa man kam ga paralysis le ne ga ong gi pen tko sendan kamjo le ya ka disability jumut mye gi khna o kre o khi le ne ulai wan le ne u le gi kam kam wa ki vitaman gi parlok yong ki ye gi le ko wa ar wan ya da goi ga community yong i wor ok wi le ne gi imlang sa lang yong i em kam us nyau tho wa ki khna ki wa chim

0: yongnika IPV to ki khna gi wa e ka no to lat ki naga ta ga paralysis yong ni polio ta kini vaccine le we mris u spread ko na go vi chi vi to wan gi khna la de e ka kam jo le kini ko vaccine to pen mk mi ka po ga routine immunization yong e man ga le go vaccine go safe we yu e ki khna ki kon bo yong e kat kam ga schedule wa da bo lang ba yong ga routine immunization
1: ta sai vi ma doctor kwa ok li pi mut kini ki khna gi de m suppose de mi khna gi we m ko jut ye kini ga polio mudang hoinem hoile modi gi ye kini ki vaccine
0: ki khna gi we de m polio te ye ka oral polio vaccine dem ed yu e ki da kini gi inactivated
1: mut gamon mai ga rukom e le ni ga schedule he to wa gini gi vaccine ha gani ga routine immunization yong pi kam do om pi kat ne
0: kat kam gani ga national immunization program ya gini gi artli gi vaccine de e kam ni he por wa kha de e ga opv 0 dose te man dap an gi kon bon ru ti ya e ga opv 1 ka first dose yong opv kam jo le e gani ga ipv ga fractionated ipv first dose The manadap angi konbo chi paltiao, ewan eganiga OPV 2, second dose. The manadap angi katso tiao, ega OPV 3, kamjola ega fractional IPV, second dose. The manadap angi kanru hadu aroso bna jumut hapo arsnam, ewanu egataga OPV booster dose. Deva e lang eganiga oral polio vaccine, kamjola egani inactivated polio vaccine, ye yo jinya da navarok eja polio.
1: Penyo ki konbo na do dang kagi hado dap ki san snem penyo bon sen ha yo ki ga ni ko polio i dang mo di te mo chi sen chi snem na sa te man da bi betai bi gam te te penyo na do dang kha hado ki ki san snem to do san sen ni penyo bon sen yo ki ga
0: bon sen kat kam guru tin to hado arsnam te leng ba ngi pulse polio immunization program an chi sen chi snem hado san snem
1: to kam ru tip mo mo ha gani ga ar pha khon de rek mo chakni ka district yong e ne ga state yong e do le ki ka ye gani ka pulse polio immunization campaign ke yun kam ai doctor ka te ka pulse polio immunization campaign
0: ye gani ka pulse polio immunization campaign to ko de bo de ka government of india yo open man gi ye ka te ka gani to man ga kam ka strategy ko ong gi te ka pulse na ma ji mo yo e vaccine yo ro ki khna ki wa na do kha do san snam haka jok gesni haga vidon hi gesni hawara chitruk ka riyong i la de yeu man ki kena ki wada jok yo ai gani polio kam jo le ki bom fujo yo le haga vidon hi gesni yo egi ta gani ta ka vaccination campaign ka wata sedang na do us nam chi jar khande spa khande phosan kam jo le ko dang ye continue hado kan ni ma ta ka main objective yong gani ka pulse polio immunization campaign to nang kong to yo eradicate ki gani ka polio jumot em kwa ki em kini gi khna yong e gi wok jut polio ho po india ro ko wi wa ar wan to yo yo immunity yong e wa ro gi khna ha po san snam ko wali wan to yo stop le ne yo u pendam ye ga jing transmit yong new polio virus wa wa um ma to wa so wan to kam da ong kat ni ho ar ja khat so de pen mena to ke india to de man polio free ga te yo maintain ye ni ga polio free status em ka mo ya e ni ga vaccine tekeni ga program man go kwa chisngi chisngi jumat arpo kendetrik haga arpo kendetrik em ye ga boot activity haga ni ga sngi to hawro ki school le ne ki bus station le ne ki wan ki thagi wa da identify ki kam ki boot haga te ki boot to yo ki khna ki wa wan haga boot ye ki yo ye ni ga oral polio drops
1: the mother sa tho ka kam na go batai bi to agni ki khna mo to yo hai ki ye ki te gi routine immunization gi yong ki ma te ga nin ga pulse polio immunization campaign man ga kam ga extra ma to mo ile em kam yo ye gni ka extra dose he to wa gni ga pulse polio immunization drive ye ki jing em kam yong ka wo yo an lor ki tu de ap le em kam no in sa ga ni wan
0: em kam wo ro ki khna ha po san nam u yo ga ni ga extra polio dose mo kam ando ongi ne bah yo yo gi ga ta ga full immunity ne bah bun se kini ki jad polio virus em gi wild polio virus type 1 type 2 type 3 te yo ya da na wo ro gi ni ki jad em kam yo ya gi ni ka extra dose
1: tenga yo he por e gi ga ni ga pulse polio mo gi khna jo check ki mu chaw im to poi de pandi ma te mo ya gi ni ga vaccine mo yinem yino e le de ki khna em indo gi em ko gi le ni em gi kar em gi jad jing chut se
0: the yekani ko oral polio vaccine ki khna ki em ingdo malumala le ne ki khai ko cha sunrum em jing pher ye ki ye yekani ka vaccine em jing ta sa le de ye ki ni ka

0: nab chwa yek ni ki jing bana ki em ka kap kapolio myelitis to ka chut ka wa si ba ko yi wo ye bi le ne por mem de wai wo palat im tang wa yi wan wo ye da de bi e ye ki polio drops ka india de light ko nei em ka chut polio la khat les nem wa de dem tang wa m1 ima nei psia cha ki chnong yong e na ki chnong wo ye jen wo e kam ka pakistan wa ka afghanistan ki badang em yakani ka chut polio ki khna woro dang em gi ha ka jingma la dang em tang wi le ne ko wi ki wa em yakani ka chut polio yo ya da ki khna na ka chut polio ka sarkar meghalaya ha po ka chnat yong health and family welfare dopan man go ya etika pulse polio hak ar phau khan de tre unain ru ar char ar phau ru haki boots ki bada pankre wei ha den nei te wan dopan man ulai nei wi yung chei wi yung hak ar phau khan de ke le phau tre yong banain ru wa hado ka chitre yong nai nia ar char ar phau ru kprat kprat yewaro ki man bai ki man pa chiru wa ki nong palai chnong wo ye chimpanta hak ni ke national program wo ye rap opne yak india kaba light nega kchut polio kuntui le ye phi wo ya phi yak khana na do dangkha hado sans ne mirta cha ki pols polio bud ko man hak ar phau khande tre ko 9 ru ar char ar phau ru ta hadin gitu ki jing pen tip ki em kam heni por wan jo chwa wo yo ya ka life on in request program hakirwai ne ko film hindi emi ha hajrong ka phang lane on occasion yong ka micro small and medium enterprise de emi ka jingya phlu jingmut wa o ma first way singkan umanu assistant director yong ka district commerce and industry center jwai wa yakani ka jingya kalitakin da chimda uma je paswet hajrong ka phang micro small and medium enterprise de
1: Tahani por emi ha studio yang I ya uma faswe sengkon woman as standard director yang ga district commerce and industries center juai wanga u jonon paswet woman announcer wa chimikni interview ha gani por te please have happy ma cha gani ga program ko ya you click ticket nei benta gani ga phang ko ang inei sa yang roi par yang ki MSME te ko akli khaja khajing to wa gani ga full form yimut MSME wa yibi khnai iyo sa tho gi pai ba gi ap gi ngal diong ina
2: ta khblesh bon ma junmon paswen kam joi kol ndar dio juai le ko de nga ni ka lat ni por yo chimta ni ka program yo pada pun snao chi pai ba phang ga ni ka topic ko angi ka MSME te hjing to wa ka ni ka mta ka MSME to ka ktin phreng ha ga wa jingmut jong ka to micro small medium enterprise te hektin pa ktin panar yang I wang man ki won gi won ki kenja kharkhana lene ki dukan ki wasan di ki bru yo yo kre ki yo yen ki hek jat la jong yang ki yo tang wala ne kre sarkar te kete to ka MSME te hakan ni ka MSME emle jat ki ka vi to ka micro ka vi to ka small ka vi to ka medium enterprise te ka micro enterprise to ka won ka won ka kenja kharkhana kawa kajing pulut yang ka hajing lut jing sep wo pun mi wo pun chna wo san ye tu ka kam poi ga hapo ar crore chitain ye ka te khut ga ka micro enterprise karwa ye ka small enterprise wan ki jing pulut jing pun sep hai wo san ye ka te ka khi le ni kharkhana poi ka jing lut jing sep yang ka ga hapo ch pha klur te khut ga ga small enterprise ta ka medium enterprise wan to ke kenja dukan lani kharkhana kwa poi ke jinglut jing sep hado san phau klur wo san ye ketuk kam tekini to ki lejat ki wa mh po ka MSME
1: ta sao kemen hade kata te wa dapen chi bi gitu ki benta te ki pu enuk sa harak ma ye jing to wa gitu ki benta yang ke MSME
2: ki MSME bonjat ki kam ong fitne am ki lejat te kiwan kiwan ki kam ki wa san ki bru ki kam lejong ong ki usain dukan kam ki dukan cha leni ki fast food mo leni ki dukan wadai marbam grocery shop hektin phrang ongi leni ki dukan sirok nete kam te ter ki dukan furniture wo tsunami a chna chuki kam jo

0: ni steel fabrication wo angi de yang prang le ni wo angi tin panang i ki kharkhana welding yo chna krel ma te kite waro hap ki hapo ka MSME
1: to ne ten kwa kuli ro kaman ka MSME no snyang ga ma nei bha wo penyo ya ki jingmut kyo thmi ha ki bru yang i
0: lung bag MSME ki jino snyang man ki bru man da lai ki kam yang ki ne ka por cha ka por kat kam ya ka ni ga juk ka ni yi ga pen mi ki mar thmi mo kat kam gani ga juk ko thme ga ni panem kam ye jing nan jing start yong ki kat kam go ya ka science knang wo lai dai ka te ka tier ka tar kat kam gani ga juk ko panem kam gi bru ga ni ka te to ko win gi factor ko ya rap ko yong ka MSME
1: ta gi gi jing e wan gi wo khang la dia gi MSME yo yo gi ro i par i wan ne
0: te bor bor jo tip i ha san kam i nang kong MRJ ki wi gi wo MKM mo nang kong to ka skill ong gi yong pareng mo le ni ka sub ka talent if are one to ka finance leni ka capital leni hai yong pnar yong yong ka ka ka baisen no te ka artli ki tigjing am kam te ka wing ki jing e to ka liang paisa te ka jing e yong ki bru hai ni wa to wa we want one manasan ki am kam bi capital te capital le dem jo ki bru ko yo na yong na sem ka man san ki ki te ki pli ki bru de pri bru ruk myo de ki ne te dao am kam na ka liang ka sarkar u e ka de kanja by senyi ki khnang wa ki do duk le yo lat ki yo kre u ki ki yo yin ye ki kjat la jong yong ki te iwa ar wan to jing du na yong ki ni ki nong kre ki wa em ye ka sap ye ka talent ka skill lo sa ka ta ko ngi jing du na ye ka talent kan ni sngi la nam em ka skill la nam tip hi de phi de phi kre kam ka ta e ko e nuk sa am tu subo la kam ka tendur wa san phi chna tendur yo ka bakery ek ten phare the laptop you the mchap pick the skill the tip you correct the play pick out ko kam suk ka then the laptop him mp skill pichaniya me pick non correct the ko to business yang phi man ko go job ne bha ile ang kam te wa to wa la jao ki to non correct yang phi yut ki phi ye only one chnong ki ne yut na kim correct de ki tu the phim tip you chat the ko dukan da khang non ga te man da khang da arb na le na sup na tho non correct tu the man wan thit ki bru o ang ki to dukan go khang me de the pne te le do customer phi ne te dao em kam ye ka skill wo ang ki talent he dor yang ka training ko la ki ni ki por he jing ye to wo ka tu ka kam go wa ki sen gi te
1: to ne ten gi de ki sector gi wa raba khmat do gi em ha western hills boy ye bi khnai i ka tu ka ni sama
0: haga district yang ini tema kamu dah tip itu kerap keriang mau kami, mau ini. Te negar yang ke usang pi MSME ye pulai dekini ki pigeri uang kita mau risnya. Nene ke poultry risnya. Nene bahat tip itu ke district yang ini keri ke cenderung yang itu ke klan bando ke diman bondang wan ganabar. Nene te dah usang pi kini ki kam ye kuman ki bujap apa ke district yang ini. Nete kam juga ke kam rep kam riang le tok kevi ke agriculture mau. Nene bahat ibon ke rep keriang ini. Te ye pulai kini ki kencat tu tanya kini ki kriya ki chang ki kho mo deki deki tri ketul ko biang pha ko angki ka handicraft hai ekten phrang mo ne te ye wan utan ye puchna kini ki mura ne te kini ki knup ne te ki kam te bon je ki tik tiar ki ye utna deki tri panam kam deki chicken ne pha ki te to usuk yu yo pan chna ngi mduk ki chalan chabar na chabar mo ne te da mut ka jing yo le man ko usuk tak kerja nong lah man kau kau boleh pakai raw material kamu omo utri atau raw material suk iya na senang lagi itu dah man kau kendi tak kau sektor kau job tapi wah kau kadon kau tourism nak dapat i kau kam kam like mo kam juga kai pertai kamu omo dek tin kasi tapi kendi dah tak kau man kau job ni pakai ibon kau ki scenery ki tourism ki tourist spot kau iu belai iu man natural mo itu dah yoi kini kau wan ke nak leng kari wan ke sini ke cenong yang i teka ni ke tourism sektor la tok kewi ko yeu ko man ke sektor ke job ha ni ke district yang i lembaga MSME
1: te ka man i yo boy sa wan pen ku i ni pen klan cu cu ka ya ke ni ki MSME yang i
0: ke jing yo boy sa le ni ke finance mo ka man yo rap ko i to ne ke por ke por ka nang mi ke wi si ke wi si nang mi ke technology te me te am ka mi uthet i ki machine letak ki ki ki dukan ki usan ni digo hab MKM di machin MKM update ki tiki machin hab the dikat kam ki tiki machin ki we ye we kre lang ngok ni ka juk man kan ni mo kenang wa mandala i kam te yo ye ko pen he ye jing mi yong ki mar ki mata ki wa le ki uchnai ha ka tu ka kam

0: cái gì cái vấn tai yang và cái technology em có hậu hậu bên roi này bên cú cho chơi ya cái này MSME
1: yêu biết cái technology tất cả bên hệ là nè bên mỹ chỗ chỗ cái gì cái tu cái dính mỹ yang cái mày yang phi là để mình tu cái mày yang phi cái capacity yang phi cái dính bên mỹ yang phi chú bộ chú khen nhau iman cái chi trả nên là bên em cam phi cái technology của mình cái này đi cái computerized machine nó cái gì tạo cái cam thì yêu phi bên mỹ archa lê cha cái tu cái mày
0: rabon
1: thì cái por là rab đun nago bam thì cái dính lút nơi đây đâu cái dính lút dính sập yang phi là đun nago thì cái dính yang nong ngoan bon cơ nó thì rap kali ai phi punyo la tip hi ka ni technology ka ni dam ka ni pertai online mathan ka ni kitu ki product la ni kitu ki mar ki mata ki pun mi ko chna phi mo kitu ye phi ku dai online le mam kam de ka ni lengba ki amazon lengba ki flipkart te kam ki ter ter ni rap kai phi ye ki ni ki san kam san jam ha ji to ka ni ka msme
0: to kam an ko sarkar ka chan ga ye ki ni ki msme he wo pun ki ye roi par yo ne
1: ke sorkar nae tene kawi ke por sekawi ke ke por percang go irap ye ki pri ki pajba ne ba de kre sorkar la mie de we ye warok ki bruma de bon re ke sti jang ki to ko khian ne te dau ke sorkar tip ko to i lo bon ki bruga do do te ka mon sang ki le men basa te dau ke ke sorkar de irap ko de e ke lengba de ki skim le ne am ki skui ki ki kanja subsidi ki gran kenang wo pendunai kata ke jengkit yang kipli ke tiga duduk yang ia ku kap sekemat di jingirap lang yang ke sorkar tiwa aran ke sorkar entak duit kamu ngetini em kamu ke skill ke finance ke yang finance dirap ke sorkar ke skill ke sorkar pak ke training ke bonjat dari kuap husan ki sengkam pak ke training seni setai ke hakata ke training ke free training ke tau sak tau dem free ke sorkar utip ke bam ke di ke sorkar utip man lepas pun itu yuk certificate pi mandi office certificate ye pi lai cabang ye pi approach office ki sa office sorkar ke bon yo sen pi ti kam yang pi lengba ke jingirap yang ke sorkar wo ke bang ti kite to ki lat ki luti ke e ga sorkar ya u pai ba ta he joi por le sorkar ka ni de perchango pun dunai ki ni ki kamong ki formalities mo ki rule ki ain pun dunai ki kot ki sla ni ba ki bru man de bon wor ki kot ki sla le le ten thlya ge man de ki chkhmat man pendu pendu bor pendu jengkerman ke ki wato wa mandalais office le ite ite teman de bon ikot kislaram tu duk kepluan le sen so sen de te hai tu i dau le mben de ki wan chakmat yo sanki sanki saya sankam no te dau sorkar le ka kan ni de persanggo kalu yem yem pendu nai ki ki formalities ha i ki kot kisla kana ngusuk ki pajba te kite to ki jingirap yong ke sorkar ki wa e ka yo pajba yo pencur yo pajba yo kreu i ka kam le jong yo lek ore yo tho yo ka kam sorkar
0: punya ke sorkar da perkar ro kan mentai lai wan lai yo lek ki pai ba ulut phut ha jing to wo ti kam pendep ki ki kam ke em ne menta ka msme mama
1: ha
0: ta sa ku bi ke jing ke li ke kwa wo li pe ni ke ji ke menta yang ki msme hai wo pun mi wan ka ki kam ki jam ka ni do kre do ki ki pai ba mo
1: ha
0: ba yo ye bi khana yo yo ji menta ki pai ba ki ab ye ni ka di yang i ke ji ke menta yang ki msme hai wo pun nyo ya ki kam ki jam
1: yo phi game SME te manda san kam phi to kan ni mudur brum yo kam te khut yo u unemployed te manda krep de kam la jong te phi man phiu employed de yo krep phi no he joi por to yo krep phi manda san phi ka tu ka kam yong phi da tho long krep phi no saman mie phi te phi de man no phi to du wo yo krep de man phi nong e krep ki vi la ki vi la yo krep ki leng ba ka te ka kam go san phi ni te dau man yarap ko hewa pun mi krek pun mi ki mto do yu phi ne yo pa ba la ne ba man da wan pa ba cho ka dukan yong phi la ne cho khar khana yong phi yo phu thap krek san chi phangut ki bru he te dor man pun du na ka ga ni ka jing do krek yong ki bru la
0: ta sa ku men ha yo e tu ki jing che ki jing ta wa ka tu ka banta ta ku au ka li ro ai phi boy em ba ma ki je skim gi wa wa kar chan ye ki ni ki msme ta boy khana phi e ka tu ka ni ki te ki skim yang sorkar ke okor chania kini ke MSME
1: kiskim bon ke ek sorkar lengba ki office wah jejing to district lejing to ke state lejing to ke central government hapo ri india le te ki yi ki man common kam nga nga kre hapo district commerce industry center he tu kiskim ki wala ke office yang e ki central skim ki wa ejing rap yo pa ba yo san ki san khan to ko wi to ko khodi ga ke prime minister Employment Generation Program. Lene ke PMEGP. Teka-teka skim de krek kam ke katu jan duna de ke khasan arpaus nem. Te yoi lek ni skim man ke jing job ne bha

Kanitok Akashwani Jwai go wanch pi hau chispai bi poin bi megahertz FM ban. Da parlop den sa pa IP sa chisen cha gani ka station gi yong I hadin gitan tu gi khubar gu de soi wa ka Shillong station. Ipor kam na ka studio gi yong I dap kin ru san pa manin da bieng por stang ya ka program yong kisur warem.

0: tang ka ong gi man che mi gi wi le ga kam go suk mo chem chem jing e hi wo ri wo su mar ndong kam tam ha do ga por kem dot ga por e bam go te ba ta phi nga ju par khad ha nga smen smen ju ong ha ga son ri le gi por lok yo nga ki deng kot gi deng tai gi lai sen gi la gi stu chni kat wa nga wan nga no rep no ri mi si ha do tra he ai mi si tang ga te ong am per ga kam hi ha che kri hi ni ba ju che mi ju ka di ba mi ka lam ju yo i du suk rai jing e em gi che mi gi karu am te hap kan ran den ba jing e hite u che mi jing e hite em ge poisa nga ju kli ju am per lok nga u ong nga ki u na te no mo de dep san daru ga te kam ri mesi u ong na ki u e bre ni kam ri mesi u che jing e bre go nga u dam no ga na ong i u betai nga ri nu gi kam u suk ba nga le u le de te no mai wo suk ba i le te kwa ba u le san re tang u i kam hi ber thai u pai i wo le gi suk ba i tang ba tipikat one changing e gi struggle gi sai te u kam te sa
1: tumut ha do ite irkom ki le khoj ke pa khoj ke pa chingir ke sa mesi le ni ha do wa wo pusum ba sa i mesi le kam no ma ha ke ni sumar sendong ni te
0: he jing yu to ba than ni te nong ma go du ti ba i ga man go du to go wa mo go te le go te bhai ke men go su go miet le go miet bhau di i re u si le smat bha go kar ba gam te ka ong gi woro hi tu i i mo ga rot ga kier mo ga surround hi woro ga tu environment yong ga tu hi area yong ga farm yong gi la man go ko yi ha do ka mon chwa i ga do chwa i ga gam su kem du le hap sai hap klen bhai ki ti yong i le kam ta me gi tu gi tier upan em kam i kam gi de bor gi chu le hap man go ko hap sai bhai ro so bon do still man ga step hap that bhai gi te dem nei te ga ma si le chwa kem du hap pasum pasai bhai ga dem nei te ye ga tu hi ga ka ong ye ga tu hi ga sem yong kal hap le ko bhai ni ba yo phi ha ga dot ka ong khain bai go um mo lam le ko ji ga ga ma si khle ja ri khle a ji ma si khle he tu ha dot ko mon mo em gi jing ku jut wo yo i ki nong ri ta kar wa am te man ka wa le ko ji i khain bai gi lok la gam te hi em kam ga jing le ko nei te da ko dot man ko man chi ban ta to hap le ko bhai phi wo si le smart go la de i man i kam gi tri lam yiu le ko gi tu gi tiar gitar lam yiu le ko ye gi sa raun ye tu ga sem yong ka ro ga wi ta pon yo man ga du le mem yet ba ga sa bon gi tu gi khniang jing pang ga ong gi tu gi bacteria ga le go da wan psia ga sku du ta man si no du phi
1: ta ta sya thu mai te i jing pa te yong pian pia ga jing le khoj man go khmat do go em kam ba na do i pen sum pen sa ga masi na do i pa khoj pa jing ga sem ga yong ka ha do i pa khoj pa jing ga tiar chwa wo chim le ni wo kemi ye ga dun ta ha trong yong te gi jing le khoj i wo ko am sya no phi ma nai bha ga masi pan mi chi bon ga don ta pian kaum nong ri ki masi mut em ka me nong e ba am e di ki masi mut ko au tip na phi ka mon ga gur kom e ba ma ni te ki masi kham tut mai ma
0: ga jing e ba am hi yu phi kau bru hi ma kau bru yu phi bon ki jaj ba am hi o do gu te hi ti wi ma nga la hi jing chem yo nga hi e ba masi nga e ar sen ji sngi e step we met man dab dab dab ko le am tu em gi ni gi ong gi chi gi chu pot nga ni nga batan em gini gi ong gi concentrate mo kam gi support gi cover sheet gini gi oil cake e we ni gi pellets mo gini gi wa chna gi company mo te dem nei te e ha de nei te da e te e na so plang phi tang won ko mo to ga timing ro wa to ko mon let e step le chbu let e step chbu le e ru ji step mo i me le in ru ji mo teng teng ma let e nya ho ji step prau ji wan step no mem mi ga phi jing chem yo nga se tang gi lok mtem ti ko maru kam chem no man wo mier hi mo to yo phi le e viru ji step no e phi he ko wi step nya ji no gi mesi de thangan ba ki kam i bru jo ba mi nang step wo to palat por wan im ga kpo im cha se ge jing i bam le man man hap man timing go biang hi gur kom i bam i di le
1: ta ta sinyal tu man pia ro hi je jing im par thai am ka mi bam dai por ta ni le to ba mi ar sin ji sngi le mut ha ga por ba na wo yo ya ga jing mo to go dao pen mi ni te im si ma ma te he to wa ka pentan ko kwa sunya on pima ka te ni ong bi em chibun ki jing e ma ki wa ya ta ko mandari ki msi wo ong bi kam ta ma ga sngi son de le ni ki bi ba ka wa ki lok wa ro di yo ku la char char ki kam ki yong ki ka ro pian ka nong ri msi an da hab duk ba ya pa ya yo yo kam ta sya su ong bi te ni ha wa me ya ye ka mi yong pi mut me ya bi o bla ka ta ko wi ka tin ko sya su ba ta ko am tip na pi ha ga por ko wa kam an bi ni dut ma ma da ombi em kaum sa kita kitar gitar la ne pokoj pajengar da boye bi patai ba rap nya chu chu man da kem bi dut ki gi jing em kam ge upi hab duk phi le ag da por
0: gi jing le ko yo bi mar jing em kam haule

0: to uplang phi uplang hi mun chua ka ong gi nang por hi por wan man rim nang man ga ni ri panar khasi panarong i ko nang chida chi sur chi dur uplang la dam lu di wa ak lam lu di lam lam dam nak per yong i le yi la li a nak per gi lok sa kan in wan ka ong gi man da em ga te gi be ja rong i ga te gam sin bi chni le em ba i bru mo da m to do gi lok ngrai nga le em ba ga te yu ong i tiar chu bu im tu pan yo ong hoi nam hopen em ka mi o si hen rei le ne ho ki sap ai no ki o le tang ong ban e si bru in sa pur hi tu le jo i le lo phlang le lai a ja kper gi lok nong bun sin cha ki bru rei man po yo yo mi yap yap le man mper pi tang ong no sar em ke te kem sin ka ong ne wa to ban a ki in ne hi tu le i ching e chem jing e yong i to wa u phlang he re ga te nga u la lu ti re chem na ke in ru nya tu le gi snem de la lu ti ha ga ni ke kam ri ma si re ong han biao chke phlang hi du ne ge mai ram au han biam hoi i hap thungi chu par khar ong ile che ri thor em gi gi fa mo bu gi pun man gi fa mo ki ri commercial fa mo gi pham gi em hado le pa hado gi les pa so spa de gi ye gi ri msi ong ile che ye ile ye gi ri re man pa yo han bia ri thor han bia ki he thao thung jhor gi ya tu fa mo ki thung no gi du phlang phi chu bu nga malik mo ngam em ri msi yo re P1 rimasi phi yi phi wai ga thao yo nga wa to wa yo thung phlang phi re nga klem am nga klem thung phlang le nga poisa da mi ga nga nei tu P1 le yo phlang wa thung phi he thao yo nga da yo phi we nong nga da yo phi chi dai cha nga da yo phi da yo phi thit na nga da ka ong di im lang phi di im lang he te da man nga le da per chang ga ni wo u thung i jai phlang khanang wo ga ni jing e yo lai ko chem phi m te da la da slap la da snap mo dam tu ra to chong he yung pun kmen yes nya ba wi khon wi em mi chi yung chi sem mo man da slap da snap to lai chi won chi won rei wo hab duk ba ri stri hab duk reng da sap da reng kot da gi knup yo lai a ba ma si hen rei jai wat emak per man da po gi por te te ti ba kan ni han ge juk start da ong chwao po gal air ga slap da ti ba da po slap ne da yo stok chwai gi ba mi ong i yo sdo e te man man ga jing e hi man gon kong ka ong pin ni to uplang hi wo to wa chem jing e u thum si ma biang tang phlang jing e man em bare gar ma ki kre wo ma mi yo re sok mo te jing e yong yo jing e yong igno ri ma si chem te phlang hi wo go por chu ka ong phi i de man chu bu ma tu i la la jwai te to por kem tu di le ji i le ji re to po hi yong ong ne yo po ne so san ru ji chu bu la de yo phi to por kem kem tu di le ji ma te la palat ga tai tai ming le ji li te nong pon yo go ma si yong i da mo da dab ri ga tu ga dut po mu na yong ka nong da ut len nya re pli ga ong go nang dab ka kon ma tan na man palat tai ming da len nya re pli i lem kwa pon chi to mi ga ma si yong i ha biang tai ming mai phi ga te to ji ga yong i ka ong phlang ga tai ming ga te da ne ji ji em te ga suk ta man mem ga wi le ga kam go suk i te
1: ta ma ha ni ga por ga por cha re ga i ku lam chi bon gi ken ten wa ka li re pi por man go ta bian ba ta yo ti da wi cham ni ha gi por man go sing su ko yo ko li pi i ga mi ni gi kam ki o pi ti im na ni da le pi ta chwa po cha ga pen ta go pen ku di ga ni ga cham yo ni ga met u wa kwa su nya na pi ki ka ga ku bor ko kwa pi pu sinya chwa ro ki wa pu sinya wa ni ka program ka yo ni
0: ga ku bor hi nga wa wi o chi ki per lok yo ni kam tam gi pra kan ro mo kau man yu ikan ni to gejuk kerok kamo rei wo yu ong ile man ni te gejuk kerok kam i yuliti negi vip lai school mun tu nga da bsc da ma da ba yo wo to nga was da te kata kam yuliti wo to nga ham man nong yo kam rei nga wo gani kerok i ki perlok yang i kam tam gani gejuk kan gejuk kerok kam ham man ni kite gi nong thu kam man ni te gi nong penyo kam penyo kam i ki vi nga kau man ka te nga em ga fam yo nga i nong kre le bo gidia yo nga la ikre langi ong ile ri yo i ile ta nga em gidia yo nga em ling hun we kre lang wa nga ile yo nong thiti phaw le mar li phawi punyo re ikam se punyo mustem ga wile da pun he chu chu ga ga fa ma punyo man da we ikam chu chu e gi perlok ta man ga ni go message gi go e gi lok at ne ong ha man ni i mho man gi te gi nong tho kam mho yu lu ti wo to wa nga man da bi te yo ka kwa kam sor ka ri phi gi thao gi wada man develop ha mo ga man ga long yong ki nong ki lat ong phi gi ga kam kre lat ong i kra kre kam sor ka ri pen yo i man nang man gi te gi thar class la di yo phi hen re man da lai phi po ri ka ri yo phi gi te gi man business man gi wa he go he to ki entrepreneur mo business go kre gi di yong ki hi te da man i lat man kre kam sor ka os te man stable gi sing im yong i dabai i henrei wo ong na unu jor wi te gi im yong im im poe ten ten man yo phi man da yo i gi kam yong i ji pun he business gi u bi kam yong i man kadang kreatif tomik

Da parlok hai to waka program yong ki suru rebesnya pintu ya ka jingya kali tiket ma ga uma minat tubru na ka chnong man sangat uman win na ki parlok ki wa ri jingri we ya ka ni ka kali tiket na chim da uma re man natya tengai skema ki parlok ki wa ab ya ka ni ka program kam tam gi tu ki parlok ki wa maya uri jingri de ya chimon toy pichi bon ne tin tu jing batai gi yong ma minat thubru he to bgi kam ri masi yong o kam chu le kamanda manu wi na ki nong ekhi ya ki bro te ya gani ga program la wan raj pida ka akashwani jwai gani to ga akashwani jwai go wan chpi hop chispa ibi pon bi megahertz fm ban te por kam na ka studio yong idap ki nyao ar phamnin de beng por stang ya ga program yong kirwai ka si Hagani program yo pentem chpirwa yo mask and rolls emli kirwa yo ipertu yo kana tang kelusi penbot wan save ar ipertu yo ko khon patsha tani apsi kini ki atli kirwai

Om don ba la ban khang la da mon ki blei ka ai jing thao ai un ki beng han rai beneng ka la dep rai buram kam ju hap koj ban pen kup tang hu khlau bor wat la pa chao beng yu lang sa pin tap ko ngor ya khun jong u pat cha ba dang tho hi la ka sngi parati u la lap ba ka don has kum puk ni klong snam u la kende mentap.

ta parlak ro da gitun tu ke atali ki rwai ki yong ma embak mulyar ki rwai ku e par tu ju dai ma ya wai le jngai ta de bieng por pung kuna iya gani ka program yong gi jaintia modern song ka program go wan chpi na ka akashwani jwai I por kam na ka studio gi yong irdap ki praso half san minute ta bieng por soi uga delhi station even da ku bor hik tin hindi ka ka san minute pun boran ku bor hik tin prang hai por kande ji hai por kande kha san minute u yo iya ka spotlight The chairman iwi program adang sa yong ka akashwani jwai hey por khande le phamlin haka program yong ki jaintia modern song the kathadu ite por ka ni to ka akashwani jwai